0: ya jarovi na mnyombia kwata mbina ika no o mastate songwa vina mnyoguvero viwa ya o mjite mbima tumunu nei morukonwa nei bitwa munu mwina munu
1: ni mbo watuta
0: ya
1: hapo ve o watuta ve ngatisha wa munu shi oumba moshundashe mbo veutu kave kumushivisa po bulume shwabe ve mwina ore avetara na puo kokusha bulume mathu kuri omushito munaomba mauhanga kushirongosare ape hakaranga mo mahangero mishite mo vina munyo po ngai no idire me bulume mupero au mano ware metu ire kimbo maruro mano buve shivito kutono kuve kana pa muno shina munyo majiti nyongwe
0: po tingi ve konjo kuchivisa ko bendero kutono ngo de ko yabe muno mbatro nyima leso kumuna kachini na vina obatuta yetu murukondora kunene kuhoreko michite
1: o oshiwe shichita na makara na mahongero kubehonga makara na mahongero kutako na mbengo kushivisa umbambo po o mbango jive na yoko vina munyo vyao kushamavi mavi hupuvi
0: ii o mbango jive na yoko vina munyo vyao no hono kuchanga ino obatuta va kunene jinene o vengi wao o wove hupa mo vina munyo o kuja ve hupa puno vina munyo
1: kebapa yu upulani wanje bilipu na Dr. Kahepa ko mungunda ukutha murukondwa nduwa kunene mshuhuro puonga nga yuwiru kewina mnyove mwa imba wa ndomita ndambiri mkatiko shuwa nambe konja okulireho mo kukara mwututa nushinene ko shina hii shuwiru kewina mnyo nguma tu hingire pamwe mkaruweza ketunga nabano mundo tuko thituma mkaenda tumwa utire tomaende mamu yendo mishithe vine nguwa kakara toke ni nuhu ngunda biha yako tuko thima keshavi mwuru yendo mishithe vine mbitho kupewa mbango mtuta mwuru yendo ganjo mbango kumishithe vine mbia mwuru yendo utadhu poshi na mnyo shichini mwutadhu kulamba tuye kutuko thisha mwa utire nu mwa tuka yenda vi
0: omishithe chinene mbia mwuru yendo utadhu omujithe mma uisari nwa kujoho ko pastorella benaro mata na ukiro wo munyombi munyombari wo mutagu po mo kapungo na mo vina munyombi mititi muno miti beke beke mingi bihe po kuchururo vina munyo kukuja weno kuchururo mchize mbi anga hino kwa vengi mandanda o miti yo kuchurura o pastorela ruguru pari o pastorela yodongo mbepo yo vina munyo vititi po ziani ikaze muni ikaruko o Teno zo pastorela ndanda mikswa mozo multivax p, ozo vi cross p, ozo one shot, no zo baga tena, ya, no cross three vax b plaza. O mitimbiri mbo mundu bimwe no kuungurisa, okuja uchururo mujise mbo mbu yene no kuyaji nene, moruwele mbo uta zumbi. Ya, na wina, amimbino mwana mbumbi vanga kujua tutare, mumbiri komenda kucho batutale ve churuwe vina munyo vya o vina munyo rutenga vya po kuchuruwa nozo vaksina chua uno kuhepo kuchuruwa nozo vaksina komijite peke peko je pumwe nene nenaro kuja ozo vaksina mitimi bichurura pena umwe mbuchururo mchise umwe na umwe ngatucho mbinduno kati kitira omututa umwe porumwe maene no kumwe kena kine na kuimbimbia rungo mijite vitano po hamo bari po ye Ozia machiri roi chino chuoza tuta chiveri hongo kuchurura no miti mbio kuchurura mbichururo michise vingi kukujave hakara no vina mnyo vyao mbinga mavikoka. Chua uno kuchurura uhepo kuzepo mativa pehuli no upu ukawa penji. Pena huyo mitio vingi mbichu mbio kuchurura avya mina vyo kuzepo mativa pehuli vihepo kuja ove wa kuchurura wakati kitira poka tira uka movina mnyo vyo kukuja uyeni no okungulito omitimbio chukadu nambano kwebo bukawa penye no mokoto oru vena nambano vendumwe nene kuyanja ozo vitamine zo vina munyo mare vatireko kuyo vina munyo vye viriro viveruke uveruke onjo immune protection na moje herro vii ne ikuja vikare no vathro ndati wakuru isoru tu inko michisi na wina kubatero vina munyo kukuja avihakara no okoro tongwa mberi ozo vitamini ndana ozo minerala jimuno ozo magnesium ozo kopa ozo seleniema kukujade hari ozo deficiency angandu ozo vitamin A menaro kujo kutiki kwa kaha ovinandi okutika kuyeni nuku okuya njaru kwao kovina muni okujo stapa jimoso kukuja unayonjo na ojo mututu omitio vingi vihe po kuchuruwe jikano jimwe mumbura

Botitinga kashe kama angero, ovepwe na mune newoye, ii ovepwe na ingui ngumwa hama pangwe nguma musha nambano kako nje tupurate no karuwewe konjoro kako undumbo utiti katumbuka. Wamimba himu waka unje, hee maangero unashenu, vino njoro kashinene kukarapwe na ove ndinondi indishinga amatu tara koshinoshi na hepero shinene ingo meva uriti. Aruhe nao tushwe mevo mwinyonu, ya numeka mbura kukusha na inshima tushwe mevo mwinyonu. Nuna mbano maku omevo mwinyo numa karuwele konjoro kako undumbo utitinga ata omeva hapo yashiti kwa jiru tenga tenga kandu kama angero njombi kuyakure na wauri jiko muhingo wandu mputuka hapa mweto shatu utenomeva wetunga

wehiro wekunwa o mahonjo no ututa wawo kononongo ha modatu da shaena onda hanja uriro mona bibia ombura nja dhuko kononongo ine daruka rukuru kwa ngandangu ndambo barwe bane ama

Yakwe pana twara twa patroom yoromba uliri yalikane nje nuna ina mbono itorondoke po hama ve konjo kutona. Ya twacha maure henga mwinji on North East First Division na promotion playoff maure nga ripo katima muliro. Manya ndire po katima muliro po ruparindo katima muliro sports stadium okotwa katima muliro maure nga nyanda ndiyo ndo maomuro wanalimwe. Ya mikula ere o maure nga nyanda nga ndane vira mavira rakana nambano no vye. Kutari ya kwa maure nga kudama mwina mwinji o North East First Division Promotion Playoff angu manyanda mwindi mwuko thonda habie mbi meki yetire pumulari unji itherombaranga ya kutari ya kwa mwinyande o mwaka tikurupare ya tunumbu denji hero mbwa kui mboba kongole nova anja rubara mwishitambashu manyando mehinto South Africa tuwa panyarithu mwinyande umwe ngunyanda mwihiri mwospana mehinto South Africa nungu na ngura menapumba fana bafana ngwe tuwe thashima tuungire nai o binabi hembi shwa pandhiro mwinyande unji itherombaranga meki yetire bina mwinyo kurukwiko. Iya mbaha kuto kuhira mwenjira mbanga ambasha nga beru kurugabe no kuya nambano shimi ango kuhira mwenjira na shima yosho mbuka de hendano kopiro ya mendume kupe uliri iya ndume kupe uliri meka mburo ongo zembali ndatu shimba kamunika mbaro ndomba nambano mbea inakuwa hameka shaira uliri metupuka jine tembandaka ndima litupuku kuhendo kuhiriria pambuze de ula tunadona

Sangwe tuetha no chiwondo cha dhombura milongo yivali nandano mundu wakatiti ulirimo chiwondo nguno ria vede ndwara marumunika yoru ya vede uruwa wali nonjira kumurungu enjere romba wali nonjira njima yere kumurungu mundu wakatiti opu kwa popo kuhuta uya mauto shimbele neno dhombura milongo yivali nandano pothiengu wetu etha na umbu zenjitu wakulamba kudhame hinto South Africa kujomunyande ngui Jayton Atams za kishiko uru kwao umuna chiwondo cha dhombura milongo yivali nandano mwinyanda mospana nji o Mamelodi Sundowns na wina ospana yehinji o South Africa o Mbafana Mbafana umunyande umokatiko rupare ngui kuja po kuchashia itisa kondiro yoshi upayangu ndakatia kuru zombu zenda ndiri zono ifaka muni katua kura kwe matieta kuchanga inopaka indaye yoshi upayasha iti ucha mapi mbitho mwenye wairumbu kuna imbo wehi kucherutu mwenye upite murutu obinambishi tu akura matu kietre mundu watatu kuchambuze njiri mbo njomi yaka mbura janoka indo South Africa nti maliriri egobiro hira Africa maliriri orondo vengino hondali ye muna mimbia muna mbeko ngorero Mamelodi Sundowns za pena mbea njuru wara ke indo South Africa ngatu zembuko ujo South Africa hindi tu hanathano mukoka odongantua zengo za ndithedho wikuli andiri mehindo na mimbia dha kose ita Afrika odambanga ndutu na mehindo na mimbia dhe yodhengi dha po mayo dha perethendo mirongo muyo kienda kumbala dha kendo za ita Afrika uja za ita Afrika hindi nekuru hongine hindo na mimbia wanya wanturo vengi we hindo na mimbia vekongolela ovira po vekongolela ovira mehindo za ita Afrika vingi uja kwenye mumu kongolela Mamelodi Sundowns za mehindo za ita Afrika na wengu kongolela oshira chehi ombafana ombafana alika nombu zenji matuki etro njo uja tunombu ze uriwa ndu ze nombu zombinji heromba mbu ze yoruho ze mochitambacho manyando uja nyande wendi o South Africa omwakati korupare Jayton Atams omundo katiti omuna chondo chodhomburo milongo vivali nandano ngunyando chimbero chiwache kukula kula mwakati korupare chimakamburo chimbero kutila nokia njoko hando chimbero kulitano walano chimabanga huko lweru uli hata na ula nyando upade wetwetha ya wetwetha mundiyo ndi uno chiwondo chodhomburo milongo vivali nandano ingo kuchanga hino ondhiro yenja chitu chikwe munda katia kuru onza yonitu akura mundu atateka tunakukatuna kukano mite matu kietere kusha kambuze ombupu kambuze ombaka paruka yonkambrosha ombuze ombino handu de mushida mbacho manyando nje mundo katiti ngwali noria bethe nonjira ko murungu njala maimunika yo njira ko murungu maimuniko njirombwa wali noria bethe ruwa ulipo sia pombo biri na byathana ngo katrika biri mu mathano mathero wetu ali mbitu shi bombi kushaka ko obeshiwa kwa troya komba ndo yo shiwa orwe ndumo hubuno kusubana nei muka na muka ndi na njonjira kusha muka endo rwendu tapi o mundu kwa toro uyenda po tulimo uyenda mbutu he uyeka unondiro na ete uyenda una mukuru Yehova okomba ndo muningu yijiwa kusha kako ngwina makaenda ngapoli vepoli wengu na shitibi uja kabiri mwa mathano mathoro wetu umudishimu hindi mboro kuhumi na kuimba vehe wa thubera manyando mwuparanga wa hindi onamimbia na wina pe mularionji ithro mbaranga puma ututhuvi renga mwa pe kucha alika na umunyo uomukwe tu Jayton Atamsa nga uthuvithwe mwange ya aruhe numuhona nganjo shaliku imbo wetu nduze opopelu na yova la mumu yova nguwe marumbiwe watena kwe oje mundu kushanga inunya ndo shimbere unakona katha uno vanene uno vatena uno marumbi uno dhongu ndwe kucha Indo South Africa nao mshitambacho manyando wabwiro chikambu hithorondu okupanya litho mundo katiti uliri Jayton Atams muna chondo chombulo milongo yali nandano ujo mbuze njiri ponje njima itaka ukanu njihero mbuzo mbaka paru kade ya mbuze oruho de nao meka mbule kuya kuimba mbeko ngure Mamelodi Sundowns na imba wina mbeko ngure Indo South Africa chua numutu hana thano mkoka mbutu nekuru unge nene kumwe mbuze njiri ponjo uliri vandu batate ya kushomunyande umoka tiko rupare Jayton Atams akishiko rukwa wetwetha nodhombura milongo yali nandano umunyo wa Jayton Atams ngauthuwe muhange ya ruhe mkuru Yehova nganjo shari kuimba wopopithu na ye kuimbo vetu ndure uyo mbuze nyifari na yonjo uliri nende yoro ngereo ineshima itono matia kuro mbuze yetu imatia yetu wa yomu kwetu shido shabe onja nukumbundo mbuze ya tukaenda kumurungu

0: o i wili ye kuba fambale atuka mbulemba
1: ite woshinyono shikoti oumba ko Namibia shinangara omushite woshinyono shikoti wahiti mo Namibia omarandifiro ko mahiwalwe maeshaerwa shimanga oparukave ovombwika otuko ndoto ko mbanda madiri havere oviungura mabipanjara no uthe woshimaliva maukavala ko matau shimu ya mo Namibia alika navatera kusha obinamunyo wetu abihakara mu utheu weterere onyama pao viungurwa vyo poma ihi no kuhina uthemba wo mahitithiro wihe pambyo mehi okuza ko rupa roweru ko vina munyo ungura kweno ba ungure wo rupa roweru ko vina munyo pomikoka omikonde nuko horora ochigurira mbacho ye matruku yakura mo Namibia lianga mehire tu ewa dino viungurwa vyo ndengu yo uye ombate roye maishevere obinamunyo vyetu ombwiko na wina oria wetu Kunjivithiro ko Mulungu hakaena kweno rupa ruberuko vina munyo ropopedu naobe po orupandiro mahitiro no mapitiro vina mehi muko twacho mwife ponela ohambo umwe oimwe ombaro nelo hambo datu ohambo mbali ohambo datu omuvyonela po oimwe po ombali